taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

tambay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: nag check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: Dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
3: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
0: Dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio! Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas Oriental, Mindoro.

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Source mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BScreen, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka parami mag-apply ng scholarship sa UniFast. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sv.icsc.edu.ph. Building future generation through innovative education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Kulang na nutrisyon sa ating katawan equals iba't ibang karamdamang mararanasan. Buti na lang, nandito na ang HCI Biz Power Trio. Ang powerful combination na tutulong para mapanatili, maibalik sa dating husay ang kalusugan at makaiwas sa anumang karamdaman. HCI Biz Power Trio, CMD, Cell Bioproof at SJ5 Supreme. Linisin, alagaan at palakasin ang inyong mga cells. Mag-HCI Biz Power Trio. HCI Biz Power
1: Trio. Ayan, magandang araw pong muli sa lahat ng mga nakikinig po ngayon na laging nagaantabay sa ating programang HCI CMD Power Trio, Pangkalusugan at Pangkabuhayan. So, kumusta po ang lahat? Lalong-lalo na po ang ating mga Power Trio users dito po sa Oriental Mindoro. Dito po sa Bayan ng Kalapan, sa Bayan po ng Bako, sa Bayan po ng Bungabong, Rojas, Gloria, Pinamalayan at saan mang pong lugar na abot ang ating radio program. So, kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayong mga kalagayan at syempre nasa maayos na mga kalusugan. So, ako pong muli ang inyong lingkod, Manilyn Caupo, ang health consultant, naturopathic practitioner na ang misyon ay maipaabot po sa inyo ang kagandahan at bisa ng produkto ni Health Code International na Power Trio. So, samahan niyo pong muli ako sa ating 30 minutes radio program. So, sa mga nakikinig po ngayon, anuman po ang inyong mga iniindang karamdaman, magmula ulo hanggang paa, internal man o external, malalaman o hindi, ay pwede po kayong gumamit at matulungan ng ating HCI products na Power Trio. So, ang ating Power Trio ay proven effective. So, ayan, garantisado pong makakatulong sa merong mga iniindang karamdaman. So, pwede po itong gamitin ng mga buntis, pwede pong gamitin ng mga bata, mga senior citizen, mga adult na, lalaki man o babae, mga due for operation na, ay maaari pa rin pong subukan ang ating products bago po kayo magpa-opera. And then, syempre, kahit po merong mga maintenance na gamot, ay maaari nyo pa rin pong gamitin ang ating Health Code International products. So, kung kayo po ay merong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa aking numero sa 0912-971-4306, 0912-971-4306. E-text lamang po ang edad, karamdaman, at kung mga taga-saan po kayo para ma-address po natin ang inyong mga katanungan at syempre malaman po natin kung hanggang saan nakakaabot ang ating radio program. So, ang ating Power Trio po ay BFAD approved, halal certified, at padami na po itong patutuo na nationwide. So, Luzon, Visayas at Mindanao ay madami na pong user ang ating Power Trio. At syempre po, ito po ay pwedeng gamitin ng may mga iniindang karamdaman at pwede rin po itong gamitin kahit po walang iniindang karamdaman. So, use Power Trio to restore your health kung kayo po ay mayroong mga iniindang karamdaman. At kung kayo naman po ay walang iniindang karamdaman, gamitin po ang Power Trio para mas lalo pong ma-maintain ang inyong mga health. At syempre po, nais ko lang din pong magpasalamat sa ating mga Power Trio users, lalong-lalo na po dito sa mga taga-Oriental Mindoro na nagpapatutuo o nag-share ng kanilang experience sa paggamit ng ating mga products. So, maraming salamat po sa inyo at maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating mga produkto at patuloy na pagtitiwala po dito. At syempre po, sa patuloy na pagsama sa aking misyon na iparating ang bisa at galing ng ating mga produkto sa may mga iniindang karamdaman. So, bumisita lamang po sa alinmang CMD Center na malapit po sa inyong lugar para mas mag-guide po namin kayo sa tamang dosage o paggamit po ng ating Power Trio. And syempre po, ayan, bago po tayo magpatuloy, pakinggan po muna natin ang isang kwento o patutuo sa paggamit ng ating Power Trio. So, dyan lamang po kayo at tayo po ay magbabalik.
2: Okay, so ayan, may bisita tayo at kasama dito sa YDR, dito sa Gubat, Sorsogon. So, ma'am, ano pong pangalan mo, ma'am?
3: Felisa Giao.
2: Ano po?
3: Felisa Giao po.
2: Felisa Giao, pwede mo tanggalin yan, ma'am. Opo. Felisa Giao. Taga saan ka, ma'am?
3: Payawin, Gubat.
2: Payawin Gubat. Ma'am, ano yung kwento o karamdaman na sinasabi mo kanina sa asawa mo bago ka gumamit ng ating mga produkto?
3: May bukol siya na prostate. Ang prostate niya may bukol.
2: Yung prostate niya may bukol?
3: Opo.
2: Tapos, sabi?
3: Sabi ng doktor, bago kami na confine sa hospital, nagpa-check up si Mr. sa Sordoc.
2: Oh.
3: Sabi nila doon may prostate cancer daw si Mr.
2: May prostate cancer daw si Mr. mo.
3: Pag January nagpa-check up kami uli in ultrasound. Nagbigay sila ng mga gamot.
2: Basta gamot, wag mo na pangalanan, ma'am.
3: Pagdating ng February, pinasok ko sa hospital si Mr. kasi hindi na siya makatayo, suka na ng suka. Masakit na ang ulo. Na-confine siya. Pagdating ng malapit ng lockdown, ilalabas ko na kasi renal failure na daw siya.
2: Renal failure na?
3: Mm-hmm.
2: Lumala?
3: Lumala siya. Imbes na gumaling siya kasi parang wala namang gamot na nakikita ko na ibibigay sa amin. Kasi ang gusto nila, operahan.
2: Operahan daw dun sa cancer?
3: Opo. Wala namang kaming pera. Kaya umuwi na lang ako. Inuwi ko si Mister. May nakapagsabi naman sa akin na lola ng kaklase ng anak ko dyan sa isang private school dito sa Gubat. Na sabi, huwag ka nang magpa-opera kasi maganyan lang yon. Sabi, dalhin mo doon.
2: Huwag na magpo-opera kasi maganyan lang. Anong maganyan?
3: Mamamatay daw.
2: Tapos po?
3: Siyempre, natakot naman ako doon sa sinabi. At saka, parang bedridden na si Mister kasi hindi na siya makakatayo. Pinapaliguan ko na siya sa kwarto, labar, ganyan, bago ko ipasok yung apo ko sa sa eskwelahan. Nasabi yung lola ng kaklase ng apo ko na dalhin mo sa CMD.
2: Saan, ma'am, na CMD?
3: Doon sa taas ng malapit lang daw sa One Puhunan. Kasi ako member sa One Puhunan, pinuntahan ko yun.
2: Opo.
3: Tapos bago ko dinala si Mister kasi hindi na siya makalakad, bibit-bitin mo na talaga siya.
2: Bibit-bitin na si Mister. Wala nang lakas si Mister.
3: Wala na, naka-rubber catheter. Hindi na siya makaihi. Yun, kumuha ako, sinobrahan ko yung kuha namin ng ganito.
2: Power trio?
3: Opo. Kasi gusto ko more than 1 month kasi lockdown.
2: Oo.
3: Sabi niya sa akin ni Ma'am babalik ako para balitaan ko siya.
2: Oo.
3: Parang nalimutan ko na sa tuwa ko nung 7 days gumaling si Mister.
2: 7 days lang na gumamit ng power trio? Paano mo nasabing gumaling?
3: Nakatayo na siya. Sarili niya pupunta na sa palikuran.
2: Wow.
3: Ganyan. Tapos hindi ko na siya pinapaliguan. Binibigyan ko na lang siya ng tubig, siya na mismo ang naliligo. Siya na ang nagbibihis ng sarili na niya hanggang nung sabi niya sa akin, "Mrs., kaya kung alisin na natin yung rubber catheter ko?"
2: Oo.
3: Hindi naman namin pala maalis-alis 'yun kasi may mga bato kasi na lumalabas, bumabara dun sa rubber catheter niya. Yun, ginawa namin, pinisa-pisa namin mag-asawa yun, ang bato. Hanggang sa dumalo yung ihi niya. Kasi lumalabas na sa
2: Nang gumamit ng CMD, ng power trio, ma'am, lumalabas na yung mga
3: Bato. Lumalabas yung bato niya hanggang nung malakas na siya, dinala ko sa emergency para tanggalin yung yung catheter niya.
2: So ngayon, ma'am, kamusta si sir?
3: Magaling na. Galing kami nung isang linggo, analysis ko uli. Meron pa daw konti na diferensya yung prostate niya at saka yung kidney parang naapektuhan kasi.
2: Pero ma'am, yung halos sa dinanas na hirap ni sir ngayon ay naka-recover
3: siya.
2: Ma'am, na umabot sa time na parang hopeless ka na rin?
3: Opo. Akala ko mawawala na talaga siya. Hindi ako taga rito. Siyempre, worried ako na noon. Kung paano yung buhay ko. Kasi yung dalawang anak ko nasa Manila. Yung apo ko lang na anak nila, yun na naiwan sa akin. Yun ang kasama namin hanggang ngayon.
2: So ganito, ma'am, sa mga nakikinig, ma'am. na syempre hindi rin magdalawang isip na subukan ang ating produkto. Ano, ma'am, ano yung gusto mong sabihin po sa kanila?
3: Ah, hindi magdalawang isip na gumamit ng CMD kasi maganda sa kalusugan ng tao. Kasi pati ako, na-convince na ako na mag-inom na rin.
2: Ah, bakit, ma'am? Anong nararamdaman mo?
3: Ako, sabi kasi may bara sa puso ko. Mm-hmm. Ngayon, nawala yung kirot.
2: Nawala yung kirot sa puso mo? Mm-hmm. Na parang bumabara lagi?
3: Oo, at saka yung paghinga ko, gumanda.
2: Wow.
3: So, kulang na lang sa amin yung suporta.
2: Kulang na lang yung suporta. So once again, ma'am, anong pangalan mo, ma'am?
3: Felisa Giao.
2: Taga saan ka, ma'am?
3: Giaoin.
2: Salamat, ma'am. Thank you po.
3: Thank you.
2: Ayan, at ang magandang araw. Ano po sa lahat ng mga nakikinig? May bisita po tayo dito sa Kalawag office ng CMD Stockist. May maganda daw na kwento. So, ma'am, anong pangalan mo, ma'am?
4: Rosemary Capistrano.
2: Taga saan ka po?
4: Hondagua po.
2: Hondagua ng?
4: Quezon. Lopez Quezon po.
2: Lopez Quezon. So, ma'am, ito, ma'am. Anong kwento, ma'am, at nararamdaman mo bago ka nakapunta ng CMD office?
4: Buwa po doon sa mama ko.
2: Ano po ang problema ng mama mo?
4: Sa puso po. May barado siyang ugat.
2: May baradong ugat sa puso?
4: May oxygen po dati ang mama ko. Dahil sa CMD, nawala po yung oxygen niya.
2: Naka-oxygen sa bahay, sa ospital?
4: Sa bahay.
2: So,
4: siya naka-oxygen.
2: Mahina na ba siya nun?
4: Mahina po, hindi po siya nakakatayo.
2: Hindi nakakatayo?
4: Hindi.
2: Marami kayong sinubukan na pagamutan ang problema ng mama?
4: Marami po.
2: Marami kayong perang nagastos for sure?
4: Maraming.
2: So, may gamot ba siya mga iniinom dati?
4: Dati po, meron. Ngayon po, dalawa na lang.
2: Wow. So, ma'am, paano nyo nakilala itong CMD at paano kayo nakapunta sa opisina?
4: Ano po, may nagsabi po sa akin na subukan ko daw kasi nga ho, si mama ay nag-o-oxygen. Subukan ko daw po yung CMD kasi maganda daw po ang CMD.
2: Mm.
4: Ay di pumunta po ako sa Lopez.
2: Mm.
4: Ano po yun, ay lockdown.
2: Mm.
4: Tuwing Wednesday, uwi ako ng bayan. Daladala ko lang po ay yung tubig na patak ha, yung galon lang.
2: Nagpapapatak ka lang?
4: Nagpapatak pa lang po ako noon. Tuwing Linggo po punta ako ng Lopez, magpapapatak ako ng 16 patak dun sa lagayan ko ng tubig. Linggo-linggo po yun. Naoobserbahan ko po, sa isang linggo, ay tatlong oxygen po ang uubos ni mama.
2: Sa isang linggo, tatlong oxygen?
4: Linggo, oh,
2: magastos ba yun?
4: Ay, magastos po. 1,000 po yung isang oxygen.
2: 1,000 yung isang oxygen? Tatlo sa isang linggo?
4: Sa isang linggo. Ngayon po, ang ginawa ko po, sinubukan ko po ang CMD.
2: Oh.
4: Di nung masubukan ko po, sa isang linggo po, dati ay tatlo, nababawasan po yung oxygen niya. Dati ay tatlo, naging dalawa na lang po. Hanggang sa sunod-sunod, linggo-linggo, sinusubukan ko, inom siya ng inom, hanggang sa mawala po yung sa loob ng isang buwan, hindi na po siya gumagamit ng oxygen.
2: Wow! Di nakabangon na si nanay nun?
4: Nakabangon na po. Nagdidilig na ng halaman ngayon.
2: Nagdidilig na ng halaman. Dati bang nakahiga lang si nanay?
4: Nakahiga lang po siya dati.
2: Akalain mo nga naman, nagdidilig na ngayon, nakabangon na, wala ng
4: natubuhan
2: oxygen.
4: Natubuhan pa yun, ha?
2: Natubuhan pa?
4: Natubuhan pa yun.
2: NGT?
4: Si mama. Pinapump na po namin yun sa ICU. Dati si mama.
2: Grabe. Ano po?
4: Talaga po marami ng pera ang nagastos kay mama. Okay. Talagang pinangutang ko po talaga ng maanohan ko lang ang mama ko.
2: Ngayon po ay malaki ang naitulong ng CMD.
4: Ay, malaki po ang naitulong ng CMD sa akin.
2: Oo.
4: At gawa ng sa oxygen na lang po talagang si mama ay pag nakaupo po, kunting ano wala naman daw siyang ginagawa ay hinihingal po. Ay di nung nag-inom po siya ng oxygen na wala yung hingal niya, yung kanyang oxygen ay...
2: Nag-inom ng oxygen o CMD?
4: Hindi, CMD. Nalito lang po ako. Nalito lang po. Tao lang.
2: Opo. Uminom ng CMD, nawala yun?
4: Nawala po yung hingal niya. Saka yung sugar niya, bumaba yung ano ng sugar niya. Saka yung po sa uric acid niya. Na ano rin po yun. Ngayon po, maintain lang ako ng pag-inom ng CMD. Galing nga po ako ng Lopez. Bumili ako ng CMD.
2: Wow.
4: Ay sabi sa akin... Hindi kasi ako naka-attend kahapon, kaya pumunta po ako dito.
2: Yun. So, ma'am, sa mga nakikinig na kumbaga ay marami nang nagastos din sa pagpapasakit, sa pagpapagamot ng kanilang sarili or ng kanilang mga nanay, tatay, ano po ang maaari mong sabihin sa kanila?
4: Tiyagain nyo lang po sa CMD at kayo po ay haba ang buhay.
2: So once again, ma'am, ano po ang pangalan mo?
4: Rosemary Capistrano po.
2: Taga saan ka, ma'am?
4: Undawa, Lopez, Quezon.
2: Okay, maraming salamat, ma'am.
1: So ayan, atin pong napakinggan ang patotoo sa paggamit ng ating power trio, paano sila natulungan at nakawala sa kanilang mga iniindang karamdaman sa pamamagitan po ng ating mga produkto. So, para po sa mga kalalakihan na mayroong problema tulad ng prostate enlargement, ay napakalaking tulong po ng ating power trio. O kahit po doon sa mayroong mga gallstones or mayroong mga kidney stones, ay maaari nyo pa rin pong subukan ang ating power trio. At syempre po, doon sa mga hindi normal ang paghinga, o yung mga nahihirapan pong makahinga o mahina ang katawan, subukan po at napakalaking tulong ng ating power trio. So actually, pwede po ito sa lahat ng mga karamdaman kung kayo po ay merong mga problema sa baga, kidney stones, gallstones, may sa prostate enlargement, may ulcer, gastritis, hirap makapagdumi, laging bloated ang tiyan, laging kinakabagan, hindi matunawan, or mataas ang uric acid, mga hypertensive, mataas ang blood sugar, ay maaari po kayong gumamit ng ating power trio. At syempre po, samantalahin ang ating mga free health consultation day sa bawat CMD center around Oriental Mindoro. So meron po mga free health consultation day sa bawat CMD center. Dito po sa CMD Center Calapan, CMD Center Pinamalayan, CMD Center Rojas, at CMD Center Bungabong. So, ito po ang ating mga CMD Center address. So, CMD Center Calapan, located at ground floor, Palmero Building, J.P. Rizal Street, Barangay Tawiran, Calapan City, Oriental Mindoro. Tapat lamang po ito ng Villaruel Marble Supply, katabi ng Motolite, Tawiran. At CMD Center Pinamalayan, located at District 4, Santa Rita, Pinamalayan, Oriental Mindoro, tapat po ng Peaceful and Mahara Funeral Service. At CMD Center Bungabong, located at BB1, Bagong Bayan 1, Bungabong, Oriental Mindoro, tabi lamang po ito ng Venture Motorcycle Dealer. At CMB Center Rojas, located at Sitio Lumboy, Barangay Paklasan, Rojas, Oriental Mindoro. Malapit po ito sa bagong Kapitolyo ng Rojas. So bukas po ang ating mga CMB Center, Lunes hanggang Sabado, start ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. So may makikita po kayong mga signage dyan na CMD. So lahat naman po ng ating mga CMD Center ay meron pong signage na may nakalagay na CMD or like Cell Mineral Drops. So ayan na po yung ating mga CMD Center. So kung kayo po ay mga tagabayan po ng Calapan, bayan po ng Nauhan, mga taga-bayan po ng Bako, San Teodoro at Puerto Galera, ay maaari po kayong magsadya sa CMD Center Calapan sa kanilang Free Health Consultation Day tuwing Huwebes. So ito po ay mag-i-start ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. So ito po ay first come, first serve basis po. So at ito po ay once a week lamang. So kung kayo naman po ay mga taga-Socorro, mga taga Pola, mga taga Pinamalayan at mga taga bayan po ng Gloria, ay maaari po kayong magsadya sa CMD Center Pinamalayan sa kanilang Free Health Consultation Day tuwing Miyerkules. So ito din po ay mag-i-start ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. At kung kayo naman ay mga tagabayan po ng Bansod at mga tagabayan po ng Bungabong, ay maaari po kayong magsadya sa CMD Center Bungabong sa kanilang Free Health Consultation Day tuwing Lunes. So tuwing Lunes, start po ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. At kung kayo naman po ay mga tagabayan po ng Rojas, mga tagabayan po ng Mansalay at Bulalakaw, ay maaari po kayong magsadya sa CMD Center Rojas, Oriental Mindoro sa kanilang Free Health Consultation Day tuwing Sabado. So alas 8 din po ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon ang kanilang Free Health Consultation Day. So ang bawat CMD Center po sa kanilang free health consultation day. Ito po ay first come, first serve basis at ito po ay once a week lamang. So, samantalahin po ang kanilang mga free health consultation day. So, ulitin ko po ulit. CMD Center, Rojas, ang kanilang free health consultation day ay tuwing Sabado. At CMD Center, Bungabong, ang kanilang free health consultation day ay tuwing Lunes. At CMD Center, Pinamalayan, ang kanilang free health consultation day ay tuwing Miyerkules. At CMB Center Calapan, ang kanilang free health consultation day ay tuwing Huwebes. So ito po ay mag-i-start ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. So kung kayo po ay gustong malaman ang estado ng inyong mga kalusugan, mas maganda pong makapagpa health consulta po kayo sa bawat CMD center na malapit po sa inyong lugar. So ito po ay mayroong more than 30 po na results na i-interpret po sa inyo. So hindi na po kailangan kuhanan po kayo ng dugo. So ito po ay mabilis lang at accurate po siya, practical at syempre po hindi po masakit. So yan, wala din po siyang radiation. Kaya mabilis lang po ang pagkuha ng resulta ng mga free, ng mga health consultation po ninyo. So, ito po ay available sa CMD Center. So, pwede po itong, yung ating free health consultation is yung mga nabanggit ko pong araw. Pero pwede din po kayo magpa-health consultation sa CMD Center Monday to Saturday kung ayaw nyo po o hindi po kayo makapunta sa mga araw ng free health consultation day. So ayan, madami po kayong malalaman sa estado ng iyong mga kalusugan tulad ng kung medyo, kung mataas po ang uric acid nyo, mataas ang cholesterol, may pagbabara sa ugat, may fatty liver, or mayroong mga allergies, mabagal ang panunaw, at marami pa pong iba. So bumisita lamang po sa alinmang CMD Center na malapit po sa inyong lugar. At dahil po, sarado po ang ating mga CMD center tuwing Linggo, ay meron po tayo mga CMD outlets and distributors around Oriental Mindoro. So meron pong Power Trio na available dito po sa Calapan, sa Chicasio Pharmacy, sa 12 Bucayao, Calapan City, Oriental Mindoro. Sa kanto lamang po ito ng 12. At available din po ang ating Power Trio sa Taurus Pharmacy, sa Poblacion Baco, Oriental Mindoro, malapit po sa palengke ng Baco. Sa mga taga Socorro, available po ang ating CMD sa HealthLink Pharmacy sa G. Aranas Street, Zone 4, Socorro, Oriental Mindoro, along Main Highway. At sa mga taga Pola, available po ang ating CMD sa Woodward Pharmacy sa Barangay Batuhan, Pola, Oriental Mindoro. Sa Mansalay, available po ang ating CMD sa RR Pharmacy sa Bidil Mundo, Mansalay, Oriental Mindoro. Sa RFS Store sa Poblacion, Mansalay, Oriental Mindoro. At sa RR Pharmacy sa Kawakat, Bulalakaw, Oriental Mindoro. So ayan po ang ating mga CMD outlets and distributors around Oriental Mindoro na maaari nyo pong mabilihan ng ating mga produkto. So ayan, sa mga nagtatanong po kung ano po ba ang ating Power Trio. So ang ating Power Trio po ay binubuo ng tatlong produkto ni Health Code International. So una po, yung ating CMD. So ang ating CMD ay liquid po siya at meron po siyang 72 klaseng minerals. So ito po ay multi-awarded na product. So ito po yung pinakauna-unahang produkto ni Health Code International. So ito po yung sinasabi ko na pwede pong ilahok sa tubig, sa gatas o sa juice. Pero mas maganda po siyang sa water nyo na lang po siya ilalagay. At mas maganda kung medyo yung maligam-gam. Kasi mas nag-take effect po talaga yung ating CMD sa maligam-gam na tubig. Or pwede naman sa natural na tubig. Basta wala pong, hindi siya sa malamig. Ayan. So ito po ay proven and tested. Siyempre nakaka-enhance ng hydration, nakaka-detox, at siyempre nga po loaded po siya sa minerals. Kung kayo po ay mga kulang sa magnesium, potassium, zinc, fluoride, copper, chromium, manganese, selenium o madami pang mga minerals na kulang po sa inyong katawan, ito po ay kayang i-provide ng ating CMD. Kaya nga po pag nag-take po tayo ng CMD, malakas po ang ating katawan. At syempre po, ang pangalawang produkto na kasama sa Power Trio ay yung ating CBF or yung Cell Bio Food. So, bakit po kailangan natin mag-take ng CBF? So, ito po ay pwedeng-pwede po sa mga diabetiko. So, nakaka-regulate po ito ng blood sugar. So, supports blood sugar control at syempre po, memory enhancer. So, food for the brain. And syempre, nakaka-prevent po siya ng cancer. Ayan. At syempre, powerful antioxidant po siya, yung ating CBF. So, napakalaking tulong. At syempre, sa may mga allergies, napakalaking tulong po ng ating CBF. Ano na rin po sa mataas ang uric acid, syempre, pampalakas din po ng immune system. Doon po sa may mga anemia, ang laking tulong po ng ating CBF. At syempre, nakakapagpababa din po siya ng cholesterol. At sa ating Cell Bio Juice naman, so ito po ay binubuo. Ito po, ang ating Cell Bio Juice ay pangatlong produkto na kasama sa Power Trio. So, ito po ay 12-in-1 na food supplement. So, actually, pinaghalo-halo po siyang prutas at gulay. So, meron po siyang may malunggay, may guyabano, may bayabas, may mangga, may carrots, may calamansi. At hindi po pinatamis ito ng artificial na sugar. So, ito po ay pinatamis ng stevia. So, pwede rin po itong gamitin ng mga diabetiko pero limited. Huwag yung madami. At syempre po, kasama po sa pang-detox na produkto na Health Code International is yung ating CRJ. So, from the word na CR. So, yun. So, the best naman po ito pang-cleanse or pang-detox para sa mga taong may madaming toxin sa katawan o may mga na-stuck po na napupo na hindi nakakalabas o kung gusto nyo po ng yung sa mga laging constipated kahit po sa may mga gallstones, the best po ang ating CRJ. So sa mga gusto naman po o sa mahilig magkape, so available din po ang ating HCI Mineral Coffee. So bakit siya may mineral coffee? Kasi po ang ating kape ay yun, less po ang caffeine at syempre po meron po siyang minerals at pwede pong ihalo ang ating CMD dito sa kape. So available din po ito sa ating mga CMD centers. At syempre, kung kayo naman po ay mga office workers, yung mga maghapon pong nakatutok ang mata sa laptop o kung may mga anak po kayo na mahilig mga mag-cellphone or like sa online game, meron po tayong available na VIP o Vision Ion Protection. So, anti-radiation po siya na salamin. So, ang gandang tulong po nito o protection sa mata at sa ating mga utak. So, ayan. Available din po ito sa ating CMD Center. At, syempre po, meron din po tayong iba pang produkto. So, visit lamang po kayo sa CMD Center, halinmang CMD Center na malapit po sa inyong lugar. At, syempre po, ang ating Power Trio, napakalaking tulong sa merong mga iniindang iba't ibang uri ng karamdaman. So, ito po ay nakakapagpalakas ng katawan at syempre po, nakaka-restore ng health at nakakapagpahaba ng buhay. So, visit lamang po kayo sa bawat CMD Center. At sa mga mag-try pa lang, subukan po ninyo ang produkto ng inyo pong mapatunayan. So, mahirap po kasi dito magsabi ng magsabi. Kasi kung hindi nyo rin naman po ginagamit pa, oh, kayo na lang din po yung makakatuklas pag kayo po ay gumamit ng ating mga produkto. So, kaya nga po, the best way po talaga is subukan. At kayo na po yung bahalang mag-monitor kung ito po ba ay epektibo o hindi. So anyway po, dahil inabot na naman po tayo ng ating 30 minutes ng radio, ng ating radio program, so abangan nyo pong muli ang ating programa sa ganito din pong oras at istasyon. So ako pong muli, Manilyn Cao po, Health Consultant, Naturopathic Practitioner, na ang mission ay maipabot po sa inyo ang bisa at galing ng ating HCI Products na Power Trio. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless us all. Bye-bye po.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: ko.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Gusto mo bang mag-shopping? Metro High Department Store, a shopping store for all seasons that offers lower prices for everything. Available dito ang office supplies, gamit sa kusina, home appliances, home decors, souvenirs, and gift items. Meron din sila para sa inyong mga pet accessories at marami pang iba. Metro High Department Store, a place for all your needs. Komportable ka na dahil fully air-conditioned pa. Metro High Department Store opens at 8 o'clock in the morning until 7 o'clock in the evening. Metro High Department Store, located at Magsaysay Street, Bagumbayan, Rojas, Oriental, Mindoro. Metro High Department Store.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Dako ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
4: Muling maghahatid ng saya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa pagbabalik ng inaabangang 1K for 2M Nationwide Link Bingo Event sa March 29. Pangungunahan ng Casino Filipino Angeles ang nasabing bingo event at sabay itong lalaruin sa mga Casino Filipino branches sa Bacolod, Cebu, Fuente, Grand Regal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. Hanggang 2 milyong pisong jackpot prize ang naghihintay sa ikasampu at huling laro, habang 100,000 piso naman ang papremyo sa bawat isa sa unang siyam na laro. Sa halagang 1,000 piso kada ticket, makatatanggap ang mga kalahok ng 4 na bingo cards bawat laro at valid ito para sa 10 kapanapanabik na rounds. Ang Link Bingo Series ay bahagi ng layunin ng PAGCOR na makapaghatid ng saya at responsableng gaming experience sa mga bingo enthusiasts. Para sa karagdagang detalye, maaaring tumawag sa 0906-574-1935, 0927-804-0304 o 0917-843-0970. Maaari ring bisitahin ang www.casinofilipino.ph o i-follow ang official Casino Filipino Facebook page para sa iba pang updates.

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: G-Song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
2: Mamala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga tao nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC, Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ayong mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag na ito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod na opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1-682-247 Consumer Hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes ang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: Daku nga ba?
4: Kahapon pa!
3: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

get up. Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: ang pa-check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldanggay, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio. 1
3: Big Heart, 1 Big Radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ng mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitmong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Wanita aku pakai kuis. Ya, yuk pun kan tembus tembus tuh kok. Oh oh, thank you.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: last month, last year o hindi pa, o kaya may sakit kang di gumagaling, ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldangay, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Diyos, sumabang magtapos sa pag-aaral sa Eskwelahang Subo at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Muling maghahatid ng saya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa pagbabalik ng inaabangang 1K for 2M Nationwide Link Bingo Event sa March 29. Pangungunahan ng Casino Filipino Angeles ang nasabing bingo event at sabay itong lalaruin sa mga Casino Filipino branches sa Bacolod, Cebu, Fuente, Grand Rigal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. Hanggang 2 milyong pisong jackpot prize ang naghihintay sa ikasampu at huling laro, habang 100,000 piso naman ang papremyo sa bawat isa sa unang siyam na laro. Sa halagang 1,000 piso kada ticket, makatatanggap ang mga kalahok ng 4 na bingo cards bawat laro at valid ito para sa 10 kapanapanabik na rounds. Ang Link Bingo Series ay bahagi ng layunin ng PAGCOR na makapaghatid ng saya at responsabling gaming experience sa mga bingo enthusiasts. Para sa karagdagang detalye, maaaring tumawag sa 0906-574-1935, 0927-804-0304 o 0917-843-0970. Maaari ring bisitahin ang www.casinofilipino.ph o i-follow ang official Casino Filipino Facebook page para sa iba pang updates.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: pa check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Mamala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC, Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ang kasong kriminal at matanggal sa listahan ng e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ayong mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contact@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1-682-247 Consumer Hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICST Bungabong.

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
3: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
3: 1 Big Heart, 1 Big Radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Misong is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga tao nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ang kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ay mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1-682-247 Consumer Hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabati tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICST Bungabong.

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Royal Splash Beach Resort, located at San Antonio Gloria, Oriental, Mindoro.
2: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICST Bungabong.
3: Tugtugan ba ka mo? Ito sa'yo. Big na big ang iyong araw. Pag ganito ang iyong mapapagawa.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Gusto mo bang magdabot sa pag-aaral sa Eskwelahang Subo at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
2: 1 Big Heart, 1 Big Radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICST Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!
1: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICSD Bungabong.

0: sa buhay at ikaw nawa ang patuloy na maging sentro ng buhay ng bawat isa sa amin. Ito ang aking dinadalangin sa patamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
1: Dako nga ba?
2: Kahapon pa!
1: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
1: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
0: Dako ka ba?
2: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Tugtugan ba ka mo? Ito sa'yo. Big na big ang iyong araw. Pag ganito ang iyong mapapakinggan.

0: Dakura ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio. Taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Stupid heart.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay? O batang tambay? Nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
3: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
4: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: Dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
3: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
0: Dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

Sa umbahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.
3: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

Muling maghahatid ng saya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa pagbabalik ng inaabangang 1K42M Nationwide Link Bingo Event sa March 29. Pangungunahan ng Casino Filipino Angeles ang nasabing bingo event at sabay itong lalaruin sa mga Casino Filipino branches sa Bacolod, Cebu, Fuente, Grand Regal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. Hanggang 2 milyong pisong jackpot prize ang naghihintay sa ikasampu at huling laro, habang 100,000 piso naman ang papremyo sa bawat isa sa unang siyam na laro. Sa halagang 1,000 piso kada ticket, makatatanggap ang mga kalahok ng apat na bingo cards bawat laro at valid ito para sa 10 kapanapanabik na rounds. Ang Link Bingo Series ay bahagi ng layunin ng PAGCOR na makapaghatid ng saya at responsableng gaming experience sa mga bingo enthusiasts. Para sa karagdagang detalye, maaaring tumawag sa 0906-574-1935, 0927-804-0304 o 0917-843-0970. Maaari ring bisitahin ang www.casinofilipino.ph o i-follow ang official Casino Filipino Facebook page para sa iba pang updates. I say blue, you